0: Ark FM 107.1.
1: Yes, and some nasia na yes see a de free a doma men simu. Nakopim ewa doma enclave, I mean kandoma enclave, se doma east, doma central, and a doma west. Ehu ina mane boa abeto ya prosim se mpriwa yin se teenage pregnancy eya de man home sopa mbofrano wasore wo no. Na wana banchre banchre banchre banchre na meme nsubo mwa toje atoje atoje bi wonse na okko school na na food nanim efu pen banchi da jem sa na de kosa enti wonya daje ensa wonto so ensua de e ma wonti wo pa e fa won ho anada chi obeye no enti e ma mkompo fa mommo obu wo no ma ne ti ye no be nyi nkura no be wawie no oni nyame na dum a otim san ko biem na wo a obanyima wi be wawie a wonti enkro no na akoya asempi de obanyim so ye hu na wa won so de wonu de be san si echire wi ya akwakoya asempi eno na ni foma wane se ya dema na humne so pa nchye kwa humane so na ye ni openi bako Adoma East oye Director of Health Services Bismarck wa sidate igu supsa humano se zakano wa humane soa na unkumodi no yeneno ADF yonapi mwinche mu ni ya se Adoma Enclave no tisi Adoma East honom no amanebono diaba no sedi etie no sa ene tie na mpode unkwa ne namso ama wese mana humane so sa eya mpiro yinse mana humane so sa ewo mpote mhonom so ba humane soa nsemini nchye mu no oba be mayen na yeti minye sa nchye mu na na weno amanebona aban mse se oshe eye afin pinu ni edionu ena imuna nipa ahe nu edionu enson 227 ena ise wotimi efe furo maya e ohonom ena afin pinu edionu enu musonom nipa ahe nu edionu mienu 252 25

0: Inti na yehu se eyo how kesie pa. Sawushe imi no mo omwe di 10 to 14 years ya ya rekodu about 7 pregnancies. Emi po omwe di, emofro omwe di, enfye du kokim du nano. Emu be se enso beti efersu. Inti eyadi a yehu su a yene omanfono kasa. Se awofono beti ni abuwa. Na yetinya hwe ye mari wani ye se na ebe ya sa ntwani se no ebetimi abafom ewo ye mansini mu ha
1: na opani mami bi se o mu su se ana se moye moye nhwemu ehu se den ene nam so e ma za fi bia no ntwani se no e kosro sa
0: jo me da se bebe ni ni aba ne ye hunu ni se. In fact, I will follow the brother parental control now. The woman said, I will form Accra. Eba doma isi ha. In tia ese mayo anu bebre na no. Eso omu di omu ha. In tini ye sre ni se, I will follow the hese. Emra enke nina jua o kodano. Na oba mayo anu so. Wangu ni se, wabi sasa inibia abayi wano so wakoda, anaso wabonti. Benye yungu ni se, biyo obate mbi uha na ufu ono. Ono emra, okoda no na unimbe, vikura ane bano edi, onenam. Webe mo ye niyo kuwa muho. Se, emra okoda no na wangu ni se, biya obano so yede, koda. Inti yungu ni se, parental control, ya biya, ewefo mpakura. Eno ka ho pa na ama sample wani se no e do so e wo mansi mu ha
1: o wa that say ye brain ti maye na wose na ye mfa wo sia no mepe be sa ba wo chem bi na ko mo we se no ya do mo su ko pa edi ni ye
0: yo me da si bebre wa kwanya mo de amaye
1: Doma East District Director of Health Services e ye besma kwasi that say ono na te say ye ne edi komo fa fa ye wie
2: Ani ya yengina ofada tensemi suna nsemu ebe tina se edibe sumu wa abra na se mfo Mrs. Rosemont ama kisua Japon. One kase bode ni mfo basa mfiko fiko miyadi abe sumu di mfo ni njina nsi ya seda kasi ya nkoma uwa uti ya nwa reo Facebook njina edasi. Pato is a vibe herma huye on Facebook kama kama ni abe fontinta mfidye ni njina aso. Gesla ajwa kuna mabahu wa fe papa bi enso tina mfidye nechi echi nchini maa nse producer. I can come from you and we are Baba Sumo Diano Bedi Pabe Bekasia, Bedima dia to sing Cognasso, a yam me. Bamani Monyam for Amana Sodesia Nasum Pahin Bununiba, Nana, Quaku, and Pabin Chileme, Diodu Sika for Men of Asia,
1: aka Senior Kakape.
2: What do you say?
1: I want Penny of Asi. Catch Shui Ako Sia and Sujabo Damois.

ti bia awade ba wini fo da so ni wa ko jina ko to si emu ni ma se o nya me daka o se awade ni me hai ene me pati e wande na me ko wa se ni ba kone fo sa me so no ka me na sa bia ana ti o re tu awa pe su sa wa o ba wa ti ba ti na ba pe su sa yes and what I'm for bewo.